Zayo. Ah, Wahini Fatawo. What's Wahinga Kukunu Swati? Wah, we dear, Wahini.